0: Mande sa din presi. Yes, ang brati mati yung kwasyon eh. Kisabi ko,
1: kapo. Yeah, boy!
0: DJ H-Style.